sa ope asoro no mwa e da fom na obeti mi afem waba na di biye nyansesunya tie peace man na sakra wadwen